yazwa nifunde ngeza lafta nunisinani ngirinu fenu ipitiava na nvuahari manutulu na lana vatfaske futkazu vunikazu kasainurua na sfansiantenue.

Latsan nga batan nga mga ngifambol la love teng ankit. Fakuma lengi vulang bulang akurang atondo luan rekvit. So tap dancing now please, ekom notan dema chogwa please.